Ukura na soye de ukura niema bi asore ema wadie ejeguo baba bi wadie asore embo asondi bi asore ema wadie ejeguo akai menu abrante bi oba asore na oba opeso wale no na omuntemo oba no epeso jano ndim jamo kaya na sa kwa yesidiye kabini mkamara tadeka ma wale semu yediye ya ba wediye mkendo timuzo odo obano woye nya broken heart wish yediye ya farijina uradi ya limu fawajumane shayu uradi nzano bae Power Kukru Shabra and Sanope, Power Bushia Shabra and Sanope, and none of the quite ready anymore. Wakunya otisu wa office wampo vashe uradenza Ubimbubu yenye na yare tona kunya suna wakwa sana Tebu na otisu wa tebu na wakatina wo Ewo jomu wa etwa adieno Mese fashe uradenza